jump. Me na biya na wasi sa mi di na biya. Wasi sa mi di. Wa ma tan fire ma flower me ni. Oh, ti mi pa mi di. Me pa mi di. Na wa mi sa yo. Na si blaj.

ase ko nyankopon ura kreme fa homa baba no o be nyasu tumia nyani yesu kristo fri akufuom no menia sa to me no da huye tuma wewu ana ana watiti se wuti drama ne dia you owe wa cover you owe cover tumeno nyano

kita meba ewia me kasa kire wo tie arita meba mi kuta medu anam me represa ni ahunam nyuma pia da city menye meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodi de si adumi nafa satra wakene na subabi a wo mu bia na je agoto ma me metra wakoma ma me ne yiri wakoma ni mo esan sama pen ma hini na pen ma ti adumi ma wane nye no monsa na emom ti adumi ma wakoma mu bu na sesu suma tabia na weni ahunya kesea wunya wenya dinina tie osori anyuma etse sai

nyankopon ti ase ah wana ka cho fe yare na to ne du ko wonya bi asem no ready na on king council me won ti ya bi ase se yare na boss no wana ka cho se du be ko wo ha wa so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwa sia wo be sum yo hia na so dia me pesa me ka cho nyina me se ya wa ba me dia se o ke kan ho a se o mo so ho a se o se king council na I'm not going to be able to do it. My father, he challenged me.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Area. Yamia kwa malonzi niye. Gogota na eya reho semo. Nkwanje semso na eya nije semo. Yo, get semeni yamani hunu. Debi na menibe hunu. Mese, watu nyameba na fodepono. Kodi na

0: ni edi nkomo e wo fie ho no mo a okotena ye na wo ka fie wo se mo ya ka yaka die ye ana mo fam e wo ho udru stage bi afena mintimi accept bi em na maboto na mo ra ho ti ye nse ma mi pretty much e fa mo ma min e na mi ya dua e de de na mi ye nto aso enfi e fie ho afetena na mo tim and I didn't be a so be a na a mana a cow fi on no a running nam ne dom so you for rescue him twaso
1: this one
2: 3.5
3: but so fi was it nano e nano mu ane o na se o ya bone a ya panisho punishment me ne say wasi mi dia ti se be ma e be ma no
0: se o ya bone a
3: se o ya bone a ti se me me example
0: okay
3: me call off for no go ba ho ka che me say 3 months and 2 months dia omo mo mi ni omo si nyin papa bi ba beje
0: omo si nyin omo yi
3: uyi na waje ti papa na ba na odi ama no ko nti me ti sa asem no me na papa na papa asem kakra nti no se ne ne me nti mo bi a me fami ho ma boys no nti woni boys no ti boy ba kwa na se papa no da no di gwa nu ma wo fe no na wa force wa mo do ketre mata fre me decide to make your papa na fam no because o no ba ho nche ye nti me se da me nya me menses no ma new superd egu me ho na me se da disu ka che papa ni se boy no a repu me e na papa ni se me ye sure na me se a me ye sure no se fa hin e na me so de me ko baby na me ka se o mu and total so on the hope na satellite embo we CCTV camera embo there be a bibo nti e ho no hwaye bi mbo na ho mum na ode me koye na so ni mjo beye nti ta ma doctor na ba na me chenze do na jo mi ntiminda na me call for na me so ate na me simi ntiminda nti o ma me dru a me num a me timi ada the whole day ti e pe dru no be for na e di good drink mama don't see mo mama sa boy no e na me gi ni tiri ni nti sɛ wɔn nso so ɔkasa ɔbɛgye a me sakiri nwi ni bi na ma tete ɛde ama no sɛ yɛnyɛ nwi ni bi na ga ɔba akokɔ tie meto
0: ɔbɛgye de a
3: ɔma yɛyi ase nwi no ɔbɛgye nti ɔba nso ɔbɛgye na me saa boy ni nwi no
0: boy ni nwi nwi anwa yi
3: yɛ me ne ga ɔba akoma no yɛde ɛdrogu nsɛm ma ne nom boye
0: wonyɛ dro no ayi
3: doctor ne de ma me kyerɛ ne sɛ mentimi nna na ɔde ma me sɛ bɛyɛ a mɛtumi ada because mekɔyɛ na mafo tebe ya meti na me so ate kaka tebe ya meti mi ada nti ya kambo mbe force 5 kra ndi ya mdigu edronum ifanu ma no ndi ya yini tiri ni nti ya segu wenum de man
0: na mu yi enu wanhu
3: efu wa ya na afro nti ya bubu so nti ya sade ma no na ga ba akoko te meto eti ya papa ni se ni wife no ade se na wife na papa ni se nyesa ni ni meti ma meti ma ende ma gimi na obe punishment o no mama mi bi na ọ kacha boys ni sɛ ɔmo fa me fa kwan bi a ɔmo pɛ nti mɛma 8 na ɔmo nyinaa ne medae ba before so ɔmo ne ɔbɛda no sɛ dua no sɛ bia ɔmo bɛfa wɔ wase a punishment ni sɛ dua na so ɛso
0: dua bɛyi
3: ɔmo ase ne dua bi ti sɛ bɛma pɛpɛɛpɛ
0: ɔmo ase ne dua ama na ayɛ ti sɛ bɛma ne bɛma
3: ejadi se bo amuye program bo tv so ko mutimi ye na o me de condom o chechire
0: ah no ye o mo okay mamu
3: eh no bi esunwa nti o mo de sa dia
0: se me be se e microphone ye ti ho ya na
3: o ne ka se ye microphone no so
0: microphone so na microphone ni
3: ya na se ti se ni dia no
0: ah fa ko ho o se na ne ka se ti ye o no ma se ni se be ma ne be ni fa ti ni be ka se ni be ni be ni be ni okay
3: ano o mo de sa dia ne se me to
0: Nti
3: ọmụ di si me to kwan ti nipa 8 na ọmụ nyina efa me.
0: How?
3: Wow. Ọ panisi me se be ya mi ndi sa nkwasi ade ni biem.
0: Ọmụ ọmụ fa wo efa wo oto ana.
3: Ọmụ amfa me to ọmụ ọdidi anụ mụ hye me to
0: ni
3: to
0: kwan.
3: Na ọ fa me ba papa na kasa de wa fa me to da. Papa na kasa mu no. Nti ọmụ ni e yero na ọ se.
0: How many times wa fa oto?
3: Be 4 times.
0: Se be ye ne ha no.
3: Like unya menses also feelings on the water also unya menses in tea also of our auto.
0: Hey, oh right. Four times.
3: Four times.
0: And as well be all. Trust me.
3: See,
1: Jody, I show.
3: May one pan or sa punishment, you know, and only my punishment, I mean, yeah. And see, me, Menene Kasa, na mi yusu phone na me de call ho ma ma go na enu se mi yusu phone nso o munyi mu da nti atan se mi de phone ne to mebo me ne ka sa na mi video no na mi bi se bi sa ni nsem go na ka che mse na dan fo pa ye mp bi a mi mi nim no minister bi a o ya do ye pa nti bi sa papa no se is it true say or na dan fo ne sa we na no se de bo no na no ya no meka meka nti mi ki pusi tit bi bi o be hu bi o kan nti on do no o dwa no o ne ne enye fine o ne na konto o ne ne enye fine on kane ni squad ho kra enti mi bi se bi sane questions ma o chere mi se se mi pese mi hu se ono o kwa sori aba je se o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyi ni mi ni se dro no yuso o pese mi hu se ono e christian ti o so kwa sori wa nigeria enti o de mako four times mi na ono na ni bodyguard na o ye mi mpana no o ni mi ne na ko ho four times ye kwa ono o kwa sori ni bi na ko biki hotel amain mi enu ye nche na oba nipa no ya de ma na me so se ti se either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bua o timi sa na chi bi sa so ko ye o committee bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye nko hotel ho na me ne bodyguard ni ye che hotel room ho ani asu mo bi ama na koto TV show so ani ama ni bi abre se be o be prove se ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fie na me kwa omo keke nsa me nsu me ni hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na ona na me ne ne ka kasa no no sa translate am omo won kan me tin kan kasa nti ye o fie na ga ona ka share me se wonyim na abo papa na mane o papa na fe doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suro onim de nti a oda o be sun da ye bia ni adeda no nti o suro onim de e beto no nti gaa na kana mse ma o mane ha no ye den anya mi nti o be famu afi mi wo kitchen e ho ni be kitchen kaka mi wo kitchen na gaa no bo mi din ti em se na kuma eti
4: 3.5 fm
3: so nta mo mu ye papa no se di abosi ni do mo ye wa o no won chi ni wo ji na ho ko se o be wi abosi ni o interest was adi ni o ri a o je ani mo ja no no no di akọ na sa
0: baby no
3: oji baby no eni ehun mo ja no no di akọ sa particular papa no ko ni home meeting wo se benin o se hin no ono oba ebi wonu ma nipa no nyima o nje o mo o nya boshin no o be ka bo mbe nipa mi no ana mi nsa because oni se den ya o be nyim oni su shi don se den ya o be nyim ene kwa bia so se wo se wo nyim nji se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa nde bi o be jifi gana ha no no odi akọ ena se papa no su fi ho ba nso no nso wo ba o mu a o no fa no ewo mu de o no o pe no no nso wo ye
0: doctor no
3: ana doctor edura
0: ran o be ji mu jani ni akoda na
3: o no su wo gala o no ba o be timi a chese bi a mi pe we papa nde ne be ma no se 3 days 4 days o be di kwa
0: mu
3: pa corona ena so on so so be ti nti ga ni ti amu sa se na kuma eti no na me fese me fọ so na me ko ha de kwa atu girl no na me ru inside no na doctor na wie bibia mo di moja ni ade no ko girl ni da ho sa wa ba ne nu na moja fi ni hwiri mu ba uso ni mu awon kasa uso ni be bia ohume ni me ko bi sa papa ni se mi bo girl ni jin bi sa ni so we e no se ni time aso nti o mo fese last we ye last abortion na o mo ma ne ko efie sa girl no so ka che mi se na busia fo ni mi se o ko wait omo nyi mposo o gana because girl ni ka che so di ni koko wait nti o ka che ni family ni se o ko wait nti o mo do omo nyi mso o gana ha mpo to mo so papa ni se o ja na kwa ama na ko no no we se girl na wi ba wa nka nti ni ti tell ya follow e ko du be bi a on cementi ho no e ho no na osi e girl no
0: o
3: fi wa on cementi e ho e ho no fie girl no
0: papa ni po fi o
3: fie no wa nse na taade anye ni se e ho na no mutu fie girl no
0: ye urade yesu
5: gala dia be yi
0: papa so asem wo ya ya kan anya bro chiro anya anya e friend say togo aya gana ntran la ya asem ani ya ka mo ka ya asem to me fie ni pa
5: so
0: e wo fie emra be na masa kwan no o me men suwate nti sisi a onu de rebusu afo ni so o kuwe
3: o
0: mo nti ni nkam so o kuwe ti no wo afo wu ani efie mu o gana ya nkan ha ya tuwa dani ya bua fo ama so ho den na ya to so edin edin pa edin ade wade kan ho ti e be wie oto bonia manie no ntie bio no ntime nya chenye odi atna one kasa atrodi e be to wa na obo hu say yes we are for down and now
6: 24.com we see
0: you no ntie
6: mene
0: ogana.
7: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, Ghana Zip.com.
8: Say, Bia Noa, and Nyomongoa.

Emrebidruye na oni frani bia na na mia frani o sa tin kwanche no osresra bia oni frani ni dia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jeno Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hunu no omaka se ah enya kwa we no na nani e fram ano otin kwa anche sa sresrade no le bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na hunu se wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Adam of Abra Bosono, a radibus son of Robert Wafrimo.

asem mo akye wa wana esuwo jana ko onso no ne atamfo na eno mo ti firo mo didi atam no satanfo we mo ne die mpe ye ne hu o mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanche egu ya bra bo so mo mo di nya satanfo no wo mo na me sumo na me jana ko mo nsira ba mo awo ba bi bi o mo ashe mo no mo sese pa nya me ma ho satanfo no ano nya me jana ko na ko se o numa